0: Boy.
1: Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu owaabwe obutebe ne we babugatta. Bwana Elia, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.